yang ulo mai oi oi ra ara kokoro to ndreo mala cecet na marka perwala.